0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: And Vancouver Fresh Report Authority, I'm a host ng taunang Port Day nitong Sabado, Agosto 29 sa lugar ng Canada. Inanyayahan ang komunidad na malaman ang tungkol sa industriya ng maritime at ang papel nito sa paglipat ng kalakalan sa Canada. Ang libre at pampamilyang kaganapan ito ay tumatakbo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at magtatampok ng live na libang an interactive na exhibit, maritime demonstration, mga pagkakataon sa paggalugad sa karera at mga aktibidad. Para sa informasyon, magtungo lang sa canadaplace.ca/portday.

0: listening to the Philippine Radio right here on AM 1320 CHMB Vancouver.
1: You know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Vancouver Fraser Port Authority ay mag-host ng taunang Port Day nitong Sabado, Agosto 29 sa lugar ng Canada. Inanyayahan ang komunidad na malaman ang tungkol sa industriya ng maritime at ang papel nito sa paglipat ng kalakalan sa Canada. Ang libre at pampamilyang kaganapan ito ay tumatakbo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at magtatampok ng live na libangan, interactive na exhibit, maritime demonstration, mga pagkakataon sa paggalugad sa karera at mga aktibidad. Para sa informasyon, magtungo lang sa canadaplace.ca/portday.